nakitiga napatangan napatangan paano sa dua dia ba napayaw ng baulaga mi panuak lagi.

sa ngayong hamati, sita bagkiduga, tanwak nga rusa. Tampo ang kadangin nali, di nga sirini, tari ang nga jani. Ngawasa ngali ababi, jalubi jako. Ayaan.

0: tinulong nga sa hagap nga arami si tektari ang jani ko nga kulay nga babi ato di bae ako kay gatalingi laban to kila alusa kaduti ari iaw dah pula eh ngagay na mua buka eh maswak kene ngeri ato aga tau kena yang uji awak kesajati na eh tukang ata tukang ila ia bado ata
1: yeah.